0: chali kuchanda bumusamba kasirisa satu famu mwe ferodio simba empalo goma ya dembe zimu nana izaka itakusawe kuminemo ezama cha golu na kwa lwala robu wato wako biere kula na kaimba kakevele atanga na ingi de sawa yangene simba yo na kaimba sinamba kave wa shiba ne tipola kale no mnage mwazemte mwazemte ambazo kusako mna mkenga mnage mgenda oku yiriba ogenono nye sente mnage nyonye nkeze yeria olusiringanye olusiringanye luo toke na mnage kulusa anga mbubulidi teruga na mnage kusa angomo oino kwa mkanga mnage olumba na loo kera kumacha nabako dress well smell nice ochitika omanyinti no kuunywa obulungi nacho achino kwa mkanga chikakata kuu kubanda kuzina akasana kainengeri jekakulachi jekaka muko atabuli akasana weka kuba kaina akawowa akakasususu jekakulachi kekajayo kakati akaso ina ka protectinga nachi oino kulabikanga we back chiwowo oino kulabikanga kati ozuku satana bagamba bozuku ka rule number 1 kulabikanti osaba nagamba ba mudini chikwalwo wetu wenasabye saranga nakatandika walwo mwana ya pereza message nangamba kati fataba samizo tukozotia kubanga osabye mu chikristayo nabagamba katona ko rwalero wakutano awo muslimu wadembo kusa okusala awo buli omu mudini yo gisabe kanawa musamize goma nyawo engeri jonyenya mwawo noko wole mandu olunaku munange rulabikenga bakola chi ngabalu tereza kwakati ate munange esala yo musamize mpozi wabe waji mpandi kirawo nti munange fenga abasamize esala ya febera bweti ne bweti mera fa basamize watu kozoti angate watu ngate olunaku ngate walu tutambuliza Ewa na mwe, kana na mnanga kade katambula zizo ziweze kumi, ezaka itakusawa kumi nemu, ezama cha goru na kwa lwale, se Friday. Nenga mnange, mulimu abintu abigendo kukadia mpola mpola. Na yengo bibusa amaso, ochitegera. Mnanga abantu abatakola exercise wade, mnange bakadiwa mangu. Atu wa mubili gubera eva, wali waluma, wa mubili munange toguwa mku exercise, mukwano jakadiwa mangu. Osango mwana miaka abili mweta unenga akakejana, akaba maguru, akaba mugongo, ruachi, kubanga mkwano. Takole exercise. Ata exercise itetaga agenda mujimu, simanya atenze za jimu nazi jewa nedda. Newa kama nyumba yo murujaro osobola kola mu exercise zuka kumacha omusajja kubako pressure up sawo otuyane bia bibale masokera kumacho kuna bakubanga bozukuka ocha obocha ali mwaka bugumu ko bulili nga owulira ogamba nange atawe nayi waka mazempe wegenda kumfuwa soko kole mu exercise awo ntono ogenda kuliranga akabugu mukaze kwenyini kakupike kola kenti onaba bwana mara okukuba pressure up sa ugenda ulirange bugu mulize automatically ngo yagala kunaba osobola mulango okufuluma no duka mu kastaba nga area yo joli mu eri safe kubanga de bana abana abazinonya mu nsawo za abantu munange bakola ki nabo babera yeyo kubala kakati ino kweberera mugula akagwa mu kifo kyo kuduka ata abana bakugwe mufuko buka mwawo buka mwewo wo we golole situla mu bidomola bya mazi bibiri biwanike buoti olabikenti munango omubiri gubera gutya gubera muto munange abantu abera likirira buli kintu bali laikiro kukadiwa mangu ochitake dechintu echo gwenge bikwata kone bitakwata ko wera likirira ebibyo nebitali bibyo wera likirira munange buli wera likirira ntunu nsezo zikubane zinafu yachi ne zinafu yo mubiri kakati munange obatu yakala kadiwa mangu ebintu byo kwera likirira biveko ne wera likirira embera ne wera likirira ryo wera likirira chine wera likirira chino munange byo kwera likirira bisuli de dala eri kutale abantu ngona kadiwa mangu mukwano abanyigira buli kasonga Gwa buli kasonga konna n'otugubala buli kasonga konna n'onyiga ogenda kufuna emifumbi mu face ogenda kusiba emitafu omwana obere wa myaka 2 naye nga bagambo b'omuvubuko yo wa myaka 5 ne kubanga gwa buli dakika wenyiza ekitali mune kikunyiza banange mwe manyiza okubera abasanyufu bera musanyufu nga gwa buli wobera oteka ko kasimayiro banange smiling face munange tekola ki teka diwa ne wo siba face gwo kadiwa nga bo munange abesanyukira nga bo munange la obulamu budda buto negwa buli dakika nonyiga kino nobusonga songo obutaliimu gwe ne bukunyiza kale ne kintu ekyo kijja kuleetera okubanga okola ki ngo kadiwa mangu kati the choice is yours zukuka genda bugenzi kola nga tokoze ku exercise ato tuke ku mulimo nawo otule butuzi okitegera kitegeza ki nti ojja kuba onafuwa omubiri kugenda kunafuwa okadiwa mangu bananga famu tubalira emyaka naye nga sije tuyina kachi ntongo echo kirabika kiri mu 20s nenga chintongo kiri mu 50 Hachitegera kumanga chikera nechikuwa nechikuwa kwa exercise au nechikuwa ata kuchuma kwa chitie nechegolona nechistretchinga nechibuka buka mwawo wachimala ata nechinyo nechinyo kumazaga maraga na achitambu za murunaku ata wachimala kunywa kumazi chiri anyo kubibala watitegera na yomu tunomala wiki nama tolide kumuyembe tolide wa deko kukafene tolide wa deko vakedo banangi hovule mubo chichina ye ha
1: ha ha Todo kwati ya katima Adenga wesinge wadogo Oya gala kuhi Kwa mama ambye saze Oito kuhi
0: Mbla kuspidi ya ili ya dachika zizo kumina nyezaka itakusawa E kuminemo e za machagoru na kwa lwalero Mwasu za muta it's a Friday

0: Okay, toga ya mulimu bana ba mama mambia wano ya sazeda kansubire munange nawe ewo saze bana ba mama wonaga yo mulimu togena club kanti omalako seduka ku speed ya yiriri kitegeza anti munange mulimu okusaze maso gwe mulimu nange gwoba otunula gwe mulimu munange ate gwoba okola va mu bino nda ate banange ze nasoma nyo degree yange bandabe batya ate ze banange jina masters ate banenze jina diploma mukwano bera nyo munange job creator okusinga job seeker bera nyo munange yatandikira we chokola okusinga munanga anonye yo chakola ne gwoba munango chinonya chinonya tola weekend munango okola ti okola ne bisale bisinga tugenda ne tukulembeze ebitabo ze nasoma sisobola kuvuga boda ze nasoma ngabanda baba ti avuga taxi ze nasoma munango jja kunonye emirimu enga to ekugwe olubege oboya bugwe ku ntumbwe kubanga munange jononyeze emirimu eyo mulimu abalala bagenda okuyita over ya connection zo kitegera kakati ndaku zino connection inacho chintu chikuru nnyo kakati omulimu gondo guze gwe soko okole ogwa mulunje munange gwoyagala kugenda kusanga kuogo gwoyitachi gwaito omubi olabalu oyinza bali ya olumungu oba ovuga wabo oba ovuga bosi oba ino omuntu gwovuga ne munyumyanyu myaka okumbozi ogenda okulaba nga olusi egwe bulijjo gwanoonya okulabika nga akulachi akutwala ku ofisi naye kakati owaza ebitabo byange binambeererawo banange ebitabo byange nokera nokuba akasuuti akafaire nokateekano mu nkwawa omusana ne gukugwerako naye nga tokufunye mulimo togaya mulimu gonna gonna okubagusoso okujja gwoba oyina okusooka munange okukola ojala byange obulamu bukugondera
1: aya mulimu tolowoleza mu singa namera byoya singa mbuse abakuzala balaga wabona bafa bafa natya togaya mulimu.
0: Okay, yabula dakika biri mutano zokao kwere sawa 12 ezama chagonda ko rwalero wasuzota wazota mwana wa mama no mambi asaze kujabirika kusigiri.

0: kunoti satwe mobili, nya noti tano, munana noti noti. Oba noti bili noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Gonzo vramu, Neroni, okuva mumogo, ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Are you wazibe mutia?
2: Ngeyali atwala abantu kubwa kadama kati ye kadama
3: we bwazibide
2: ngeyali akosaba maidi kati ye maidi
3: we bwazibide
4: ino je bwazibide ngo urubusinga abaronzo bunji
5: otaka tubiha hi bwazibira obululugwani bukiza abaronzo bwinji
3: we bwazibide
6: Tuongela wazi mida wadetali wonga dero Sazi ya kuwela nyezo kumacha Nga muna feo mbili kwa King Oyo Kugena kwa kutusiwa kuchisawe Entebe Aja kumanga asoka kukireli wagambe Tanzania, Jempola, Oje, Kenya Au Uganda ya muwade nyonye gino musitu Kumujampoze Nairobi, Kenya Wali kuchisawe cha Kenyatta Bamutuse wano mugwanga Atukewa President Jerry Museveni Alaike mtina soro kuma mugairu wa mua Last respect sa ulvanyuma Acha kubanga abuka ateke bakumuna munkanga yeyongere paka chegegwa chegegwa bamuteke kumotoka ziri ezo manyo bulungi ezibera kompozi abakungu abagendinga bamutambuza mpola mpola nga abanafa be fort bagenda bamukubake lise banyuma bamutwale paka karuzika banaye gutusingire agutamba
7: emaroka jingi ya mchegegwa
6: chegegwa dero atuka kutisawe
7: atonya kumeka
6: Kunyao, kumakati, aino kuwa Tanzania, Dar es Salaam, then, again, wali Kenyatta, Uganda, wamwede, nyonye gino musitu kumujao.
8: Helicopter. Okuve Entebbe.
7: Nanti, aina kuwa kwanga wali, baba,
6: Beskana mutano.
7: Baba, guagundi.
8: Yeah, okuwe Kenya, japuwa nyonye.
7: Japuwa erie mujeri, chika, guundi.
6: Wewe wamzuri kinyo wana Uganda atadewe nyo
8: Echika mbuku msula
6: chisaga Aliwa njitamanya alinka
7: So sekungu watako
6: Wali alinka
7: Yuhi nzo yu
6: Yono yu mwono
8: Nebda
7: Oyo
6: Oyo kibamba Chitalo
7: Badna ye kakati Atonyanga Aiza kutuka wana kunya
6: Kunya utumusubili
8: Bamutusa
7: Enteka teka nezimi la zitieri
6: Enteka teka ili Mwamtu secheke kwa mteke kumoto kwa Mpola
7: Mbada nga bakumbela yo msuga Na umuhikiri
6: Msuga bagina kutula mune omuhikirwa Omuhikirwa tewa na mugoba
7: Ba mugobye Na ye nalabingo msuga ala ira Baga senga omuhikirwa gena maso No kutataka nye enteka teka zange Ngeenda muko lako traditionally.
6: Msuga, hey.
8: Tiringa na ye traditionally.
6: Jejazi.
7: Senga gana. Okukua atagana nente kateke zige na maso.
8: So vile kumayembe getolo gaulira nga gogera.
6: Elando za gogera mpola mpola.
7: Bachwezi.
6: Gwe. Bigena mtraditionally.
7: Mokambwe.
6: Bigena mtraditionally.
7: Zimmere kulia
6: So Ndangu zija kubeda muenda Ngamali mkunga mga
7: Zitandiko ulu alero
6: Zitandiko ulu alero Mwatonya mwati Kakati yao Teri mukiri
8: Chitagesa
6: Teri kuogana
8: Omotola
6: Teri kumabala Zima ikuma bidongo
8: Omotola Atakuwa saganyiza chilo cha alero
7: Anyoke
8: Alinde paka sande wicheja
6: Mbana mkula papati amba achikozi
8: Omuntu okubeera nno muulizolo za wetaaga okubaka
6: kati olaba kati muzeyi magala kati gira mugamba ennyama olya nyingi nnyo gisali kati ali ku half kimuluma naye nga tegatigira tamulaba naye bambi respect
7: kati nawali nate nawali era wabawo ebikulaba wabawo ebikulaba
8: liyinza okukwatamu
7: ondiko Kabika tukwe
6: Kadwe tuwa kufunye mpozi Ne nalabi mapasta wali bakola Bakuita watia Bakuita prophecy Nalabi kakande Gamba waluo kinga gendo tupa kumasu Tupa tuli yao Gendo kulaba waluo mlala namula vila ngana ya mbade white Yabadira gama mtino Njiki genda kwa mubuka mwa watoro Ile na hii ya chugira
9: No mulalira na bade basatu.
8: Anti mulalira. Waliwo wechinansi.
9: Yali wachinansi.
8: Kuliko wechinansi yete ya gamba nti tolo wabula ya gamba kupakulembeze bennono.
9: Eh ayugira mama.
7: Anu langira kati waliwo chenja ulo. Nti osirenga omuntu amanya obulwadde obuluma. Naba okatuna na mubune na nafuna omukisa nafu bakwa mubirako. Nti mubisanga wano mulimu ali na kansa. Kansa taona. Ali ku grade weti. Nga kitufu. Oli asobola okuva na agamu. Mubisanga wano omwo. Mugenda gwa mwenjega.
8: Anti enjega nga ya mwaka ki.
9: Ikati bano boma awaide yo no mwaka.
8: Nga ya mwaka ki.
7: Teni baba kuwati.
9: Bani baba kuwati abu ugambi.
8: Aba professorize.
7: Bama nyako kufakumu.
9: Gadeva gamba tumasabile banema. Tuma katuonda bichibiche.
7: Omulimu guwabwe kwa kuonya. Luachiti baamu uonya.
8: Baamu mulimu guwabwe kuba kwa kuonya. Mulagoro achi wajudu.
7: Kadeni baba kuwati we. Bama nyabati ya.
8: Nganaba mbaliranu wa wabau.
9: Msajja msajja msajja.
10: Yo yabadewe wazimite. Ngabade kutusi wako.

0: omuntu gwoyita mukwano gwo nga yakuchayisiza wotudde, omuntu gwoyita mukwano gwo nga yakuchayisa mbufumbe wabbawo, oyo gwoyita mukwano gwo banji mubalina nga yagenza kulemesa, yagenza kulimirira, yakuchayisiza ne mama wo batatawo nebirala bingi nyo. Obuyimba bwe tugenda okubera nga tukuba nate olunako olwaliro. It's a Friday, share ajja mu masokawo kati no bwana abaze ate atutwale ate mpozi musaweda ko Friday tubera n'abantu abakomawo okusiima bwe mwanyamba kino kyaba bwe kiti bwe mwanyamba byatambula bulungi nedde byange byatambula bubi ebyo nebisinga birinde.
1: Kasera, buli muntu wa rude yo.
2: Abugane sanyu.
1: Simukuru simuto, uliriza.
3: Bana bugerere. Eno ya sawa yoku tinta nengule ya Simba kwa 25. Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minoku manya. Mkumi bili ya bili mkaga. Egena kutongoze wawo ku St. Mark High School. Kayunga, rugudorwebu sana. Katijangu. Ufune sanyo elisibuka munono, umusai, nobu wangwa. Awakuluwa kuingira mtuwaro gumu, ataba tenku mitano zoka. Katituko ola bebu sana, magoro, nongo nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimwa, tenjeru, nevi tundwe bilina nyewo. Ujemu beonga abajulizi, gechibuza ichigulangule, chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwabili mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank. Kwa gani zokugena maso?
4: Never. Radio Simba.

0: kushenda mumu samba kasa tu femfe radio simi mpola gome yede mbe ziza bafana neking saa akaimba bebantu bafe abili mwe muze dashi kezbula yoko ili sawa etane zincha ulna kuru wale lo ite friday wewela friday mbe anku kubilobu imba angabu ansonga erango ulna kuru wale lo ndi mubantu abo boy itamikuano jo abai kulikuru segele na yenga mpozi weba kulimiri la omuntu obolo ozantione ye mkuano guange nga magambo ga kuogela kono gamba iii bebantu bafebe njini na yenga mpozi akade kuna share tugenda kubanga tumuiga tako nze kanso kensi jo wakabuna
1: Zakala Samayanzi ne MTN free of fire downloading my MTN app otandika kunyumirwa empereze singa kati

0: Boosty ne Stink Energy Drink. Ekyokunywa ekikuwa amaanyi nga n'empoma yaakyo ekuzabujja. Kisange mu buli dduka okwetoolola eggwanga ku 12 zokka.
1: Must be Stink from the makers of Pepsi.
2: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka capati ng'onvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour, obanga ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil, oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi naawe weetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro, twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.

0: Baba kwata bukwasi nga bali abavubuka. Nakati tuwulizanga jali.
1: Temumanyi bamusibira. Jali mulamu oyo.
0: Tetumanyi. Ena twabikwasa mukama.
1: Kale kakati bakulekera omwana nga wa lunaku lumu. Omwana wamulabiriranga otya?
0: Namuwanga amata. Mwenjo ne muwanga Katonda nankwatirako n'avaamu ng'omuntu. Nabeera emyaka ebiri. Tuusa ebikituno mbe ntandika okumukwata.
1: Bulwadde ki?
0: Kansa.
1: Kozi omwana yayina kansa waawa.
0: Wakukutu.
1: Ng'ali atya? Okutu kwali kutya?
0: Ne kuzimba. Tugende emulago omwezi ogw'ojanuwali. Tubeere emulago bamujjanjaba ne bigaana nesobola okujja wano ku Radio Simba.
1: Otyo?
0: Nekubira abawuliza Radio Simba omulanga. Ne bansondera essente.
1: Abantu bakusonderayo se bali bakusabye ki?
0: Scania nga baagala.
1: Bali baagala scani, so si Scania. Sente za scani.
0: Otyo? Nebansondera essente 82,000.
1: 82,000. Wazifuna?
0: Nazifuna.
1: Nkama yebazibu oba wazifuna. Otyo?
0: Nenzirayo mu ddwaliro. Nitujjanjaba mu kuva mu gw'okuna, gw'okutaano gonna tujjanjaba, mu gw'omukaaga gonna tujjanjaba. Gw'omukaaga tugendako simanyi bagiyita FIU, simanyi bagiyita
1: ICU.
0: Namalayo ennaku ssatu.
1: Bambi.
0: Ng'osasula 2,200.
1: Essente olw'oziggya wa?
0: Ezo nakekereza, nsasula 6,000.
1: Bambi.
0: Netuvaayo ne tudda ku kitanda, twabeera ku kitanda ne tubeera naye.
1: Sooka weebaza abantu abasobola okukusondera 82,000 nga wali oli ku kisenge ng'embeera egaanye.
0: Bannange neebaza abantu abawuliza Radio Simba bonna abasobola okukwata mu nsawo ne bansondera essente ne nzijjanjaba omubadde wange.
1: Muzzukulu.
0: Muzzukulu wange.
1: Beebale.
0: Neebaza nnyo.
1: Oyina amannya g'oyinza okujjukiramu nti bannayigundi yampa. Ge wawulira kale nga nsoma wano kyalina lyoyinza okujjukiramu.
0: Nedda.
1: Otyo?
0: Naye bansondera beebaza abawuliriza Simba bonna bannyamba. Ne nzijjanjaba omwana omwezi ogw'omukaaga, ogw'omusanvu nga guggwako 3/1.
1: Ogw'omusanvu nga guggwako.
0: Saawa 11. Naafa.
1: Ng'oli mulago?
0: Nga ndi mulago.
1: Tewalonda?
0: Talonda. Naye nga ekiseera kinkakanako okujja ku Radio Simba okwebaza abakutu bankola ki? Abannyamba. Era abankwatirako singa tebaaliwo tiyali tuusizza budde obwo nga waali. Era kwe kujjana ku Radio Simba ngebaze.
1: Omuzzukulu n'agenda.
0: Omuzzukulu n'agenda.
1: Muzzukulu wamuziika wa?
0: Namuziika gundi. Namuziika Lwera.
1: Mulwera?
0: Lwera wali ngoyisiza.
1: E Masaka?
0: Masaka.
1: Mulwera wali ekyalo kye bayita Lwera? Mbadde manyi Lwera kye ki?
0: Oba oyisiza ekitoogo. Akatawuni akaddako ako.
1: Gye wazaala abaana?
0: Gye nazaala abaana era gye namutwala.
1: Kati kiki ekikukomezaawo ate nga n'omwana yagenda ate okudda ku mpewo?
0: Era kinkomezaawo okwebaza abantu bonna abannyamba.
1: Bambi.
0: Era bannyambira ddala neera nange embeera gye ndimu nga si nnungi era kwe kujja okwebaza abantu.
1: Akaana kaffe bambi.
0: Nakaana kaagenda.
1: Okay, gwe mugana wange ali ku Lubogola Simba Friday kubeera ku Siima naye stories zino tukomyawo munnange okakase nti ebintu sente tezaali za kkoni nti we twazimuwa owulidde omukyala 82,000 twazisonda wano ate n'azifuna n'agenda bambi najjanjaba ku muzzukulu we kubanga omuzzukulu yali taliiko obujjanjabi bwonna jjukira nnyina yafa amuzaala n'amumulekera nga wa lunaku lumu ate nga taata we baamusiba mu ebyo ebintu byabwe ebya ndoza bya bufuzi bwe bityo naye agamba mutabani we taddangamu kubeera nti nno amulabako nabwe kityo omukyala ono bambi akomyewo newankubadde nga teyalonda okubeera ng'asiima kaakati ate nze n'ompa enkoko kati ompa enkoko ate ng'omwana teyawona enkoko oba ompa yakiddala
0: nga nina okuwa wankolera ekintu ntiyakituusiza budde obwo mbeera gye nalimu nga sirina buyambi bwonna nanzijjana ku Radio Simba nemuntaasa
1: Okay, kulubogola simba kwetulio lunaku wakutano lubalu wakwe baza bambi omukadono atobye ne muzukulu we bangali na babaddenga bali mu dwaliro na yenga akugamba nti ne wankubadde bibadde bityo ate omuzukulu gwe twayamba gwe twawa obuyambi wano te yasobola kubera nga asimatuka ekirwadde kyali kimulidde nnyo wano ku saidi eyokutama ate ku myaka emito kale basebo ne banyabo tubebaza mwena abayambako omukadde ono omwana we oba omuzukulu gw'omusanvu awo nga asatu mu lumu guba gugenda ate naye obulamu ne bugenda tweyanza nnyo tweyanze ege buli yenna ayamba banange ffe ebyaffe teba bbaluwa kyannaku gaba mazima ageeyogerera era ng'abantu baveeyo wammwe mummwe ne balyoka bajja wano okubeera nti nno bayambibwa muzadde omukadde akulukusaamu ku maziga awo tolinayo muzukulu mulala yenna
0: ninayo na basatu
1: olinayo abalala basatu
0: naye bamuwala
1: kati mwe mubeerawo mutya
0: tubeerawo wetu
1: ekyokulya mukijjawa
0: tupakasa
1: mupakasa abazukulu bakuzeekuzeemu nti ogenda nabo ne bapakasa
0: omulala n'emyaka 11 ye mukulu omulala myaka 8 omulala myaka 7 era baakola ebibuuzo baakola tebaakola na bibuuzo
1: muluno mwene otaamu tebaakola na bibuuzo era bonna b'oyo mutabani wo abala bamuwala muwala wo yaaliwa
0: omuwala wange yali agenze wabweru ogenda okuba ekyenyo
1: akazindalo ota nti okavaako
0: ne bamukwata ne bamusiba era bamukomyawo nga bamwokya ekyamasannyalaze era embeera ze si nnungi
1: kati gw'omulina ewaka
0: nte mulina
1: bamwokera kyamasannyalaze wabweru
0: kati bamutwala mu kiyumba n'akivaamu ne bamukwata ne bamusiba
1: atambula
0: era atambula bwati mpulampula twamunonayo ku kisaawe entebe ne bamuleeta
1: kati yagamba nti ekyamwokesa amasanyalaze kiki
0: babakwata ne babateeka mu kiyumba bannayuganda kangambe bantu bonna abadduka mu biyumba bwemubeeramu bajja abalabu ne babookya amasanyalaze ne
1: babookyaagaki
0: babookya amasanyalaze babeeramu nga bawoggana
1: nga batulugunyamu kaawo oba baba balina omusango gwe bazizza
0: Ne bocha kati amanyi talina maanyi.
1: Gyali ewaka?
0: Gyali.
1: Okay, gwe munanga ali ku lubogola simba omukadde Florence Nalugwa ku myaka 63 byayisemu obiwulira muwala we omu yali agenze ku kyeyo oyo ye ne bamukuba amasannyalaze kati ate omulenzi ye yasibwa akazzukulwako omulenzi keeko nno akatufaako naye nga twakayamba wano. Mwebale nnyo mwebalire ddala bw'obanga olina kyoyagala okumuwa waali wano 0772 yesimu yange 47716 bw'omuteerako obuyambi mbulaba kyokka ne 0752 63333 it's a Friday basebo ne banyabo mwenna abayamba abayamba kana kafaako mawulire si malungi tekaawona kayitawo ate ne kagenda mu kufa awo nno wetuli kanzije oluvannyuma lw'obubaka buno
2: Chanako teba baluwa. Wabula, mazima ageyogerera.
3: And Manchester United!
4: Eno, season ya Premier League! Masabo!
5: Katinyo mire mpira ja Premier League. Ngabo wangula, ne bingo masabo. Nyiga stabili musambu nyasta. Satu hash. Wandiba namukisa. Kubantubana, hawa gendo kuwanguli obukade wili.
6: Yeah!
5: Hey, mitwalo bibidi bedo! Ngabudiomo, atuoleke mtuola tana atano. Kusande sao kumezorwe gulo. Everton ya kugulo ne Manchester United.
6: Olo kusao kumnabili nechitondo.
5: Echibanyi chigwena amembo.
6: Bakachere.
5: Habo Arsenal. Ngabambale gane ne Chelsea.
6: Habo ongusa ababidi abagendo kwa wangu nila kakade.
5: Ngabudiomo, atuoleke mtuola atano.
6: Kusande,
5: bakulangirirwa umupira gwa Arsenal.
6: Gefafa gane ne Chelsea.
5: Ngambie. Nyiga stabili musambu nyasta. Satu hash.
6: Awangule ne bingo masabu.
5: Anda kukutusi wako,
6: Betika.
5: Gena ku www.betika.ug.
6: Osibomo bila kati.
5: Fune mpide jukuba munda.
6: Ngo njiga stabibidi 10 star.
5: 15 star.
6: 10 hash.

Alikisha namu msanfu wa makasa tufema fere ya simba mpero kama nunja yete mekwanyi tisa wakati mu battlefield mloka mbao suja mkafuna live of course nyo msaja weka yunganze komanda wanu karebu na zatu demo ofisi ya boss mandevi merenge nsonga zitambu za tuwafale mchogo we tuvera of course saa mkaga paku msanfu utuveranga tumenya menye nsonga zino mwetulanga mofisi ngeno kiza ngo msaja ya sok ya ndi tankologu na umulimu so kensige yo kusende yo kubawa mwezi gunu gunu guwaka guwako ala jukila nzi yange vaya tude yo danzi kasazo wera kwa habini mutanu nga mga mandevu teka yo nza habini mkaga kasazo habini mk kola na yachi manyu katingereje manja muye njaga ngi njaga ngakole musende katikiza malo kuja wakasente kenzi je

0: kuba kalebule tebunatuka nawe uba diotia
1: olikubika de nawe kalebule wa mutuntu kati kacheli waliokola yochi nawe warayo nyo nawe olimba
2: Rikichana no musamvu akasisa za tufema Freddy Yasimba mpro kama nunji ya dembo na kulwa kutano of course okutano rumanyi mbera ono mukugo mukenkufu ensonga zamanyi bulunji asinyonyola asinyola by experience dagwa mu bigoma nyunza abagwa mu bugena anagane da mandevu nona linchali muchogobe nagana nabuga boss mandevu pakala bantu bakuguba tegera zino ensonga na kulwa kutano mbera one kashiri Adam Sukard of course mabeka wo musa kwa Radio Simba twatwe tegereza ensonga ngabwe zitambude mu week ngabwe zibadde of course kashinja loso kubuze ku bantu tugira tandike
3: abatuuliza ku Radio Simba chenda musamba kasiri sasatu tuzera tugate tugate nafe percentage ya feje soro kugata ku industry ya bayiya nga emu ku industry zensingo okwagala ene wakubadde kati ate nginda mu bisigwe njuki
2: eh bali akabisika jeti masavu eh masavu eh wakaka wago bayo bluba eh pati snati adengenze
3: adengenze bajja kukuba bibu bajja jubira
2: adengenze ndadengenda kuba wateri ya company nenga kaka masika masavu wakaka kola bingi ku mugati ku chai mukalu awo bina kaba katambuzo bulamu kasirie ah wiki ngabwe tambude onakuluwa lero mbadde okujano nsoke deka okuketi overo nsango mami abitix msinguzi ngabwa tambula adeno aderi adeno aderi ah kali sija ko tulinde sho chu ya lero result jja kwa tuzwa wencha moro kusineka ti lafre tukwate discussion yabadde wakati wa big side the cool ne kusho pande yagu kumisa jina side bebenga gamba anti sho za chi bidia bi kesa tuza twecho tezikola makulu lwansongo mlateka mu milioni ngabi 3 something na jamu bina king sana gamba mbu bebe just ya rocking ira abantu alinga nati ya gali nga ya naba bwedi kama nchayo gerako
3: Buri business ekora. Eriya abantu abatunda amazzi nga gabitano. Nebayo aba wava wota nga balemera mu bei yabo
2: gye
3: batunda. Bwe basanga gye batunda nabo bakora. Chokate no sanga yaba wazarendo nga bo balina niche market. Mikoro gya government. Bagaita wazarendo sigaita obubi. Buri muntu asobola okuba ko niche gya ronda. Bwaji kwa toburu nja soro jiko lachi ojifunamu. Bebe kuru wali asoboro funi lao. Munichi yeye meza nama tuwa sasura corporate. Wabula ne kingi sahajari. Aina audience nene rana asoboro kolachi. Na asoboro kufuni lao. Kati omuza ni omutufu weguba. Anigu okora na ye. Kingi saha yakoro mtu no mtu omutufu. Ti yakora ne Mwami King
2: Kalisa. Mwami King Kalisa.
3: Mwami King Kalisa kia soko kureta. Yali oreda alimoku majinga. Ne MTN
2: kitegeza
3: kitegeza MTN ya janeteka wosete nga chinga sponsor kati bino byonna byogambe bya expenses sponsor omu obo mu communicating the value yogendo okumuwa sponsor omu asobola kukavalingira expenses singo obungi katugeze nga venue at least in H4
2: no muyimbi
3: kitegeza kakati baba kukavalingira venue ne sound kati ategwe no mara notandiko kwate bilala kati wo ogenda kulanga ngoina next media ku board nga media sponsor ngogenda teka yo sentence niye kurangi ina platforms nyingi atenda abalala kati aba next media ibaba akoragana na abasimba enkoragana yabengerije bajikolamu ebayanja wulu nze ndoza kuba kubara ekivuru sentence zina kujira ku mulyango ekivuru sentence zina kujaruva nyima chovala ne bebe kulu ne wabagenda kutegeka meza era ataba ne ba sponsor basoko okunonya abagenda okola ki
2: osoka basasule
3: bebe kulu aina privilege ya zimbira ku atajiza nyisa bulungi bebe kulo mikwana ajikola kuba CEO
2: yes kubagaga
3: katitegeza yesho ye meza asoboro jikola kingi saha brandi ye ajizimba ajikirizeri wasi ku grass root
2: yes
3: bomuteka meza de sente nyingi tajakola chi
2: tajakola
3: kati aina kufuna company ezeta agabali abagrass root abokataka ne bebe na ye nafuna company ezita getting abano ba decision maker bani ba CEO kitegeza kakati bonna buli omwe kiba kigenda okukola kiba ku preparation timu yo mpira esobola okubaawo nga nungi ngeina abazanyi abalungi sore ne coach bwajitege ko obubi erebe getegenda kola chikola ne woberango ina ba corporate banji bwe wetekate ko obubi no teka kubitwe miwende emichamu kitegera notegekera mukadda akachamu ngato ina kireta abantu era n'ekisobola kola chokusara kye timu ne wobereri wa ne wobereri wa so kitegera kati ze sagala muntu agamba abantu tichino techikola gwengani buliomai nechi mukorera
2: kwa
3: shitege buliomai nechi mukorera
2: buliomai na wajie inkalu iye
3: buliomai na audience ya tundamu chovala nakutandikisiza kwa tunde liziri evitano eriyoru kumi neriyoru kumu evitano buliomai na kumanya abe evitano baliwa ntikubulikaro baking ashua ati amazi gatu use anikuwe bagara hizo okubatia mokilizo kuganwa katugeze nti ya sipaisi teka kwa sipaisi gwego utunda garu kumiti ye anikuwe gaizo kusikiriza ati ono musanga wa anti wano nyiza teka kwa fesikia hizo basikiriza ati rema na makura nawe teka kani
2: teko,
3: rema na makura shitegira
2: yes.
3: Na ye bogamba ati abantu bategekenga meza zoka obanga agamba ati baliba mwana ichi aba wasoba gobye mundongo ngatera boje baliba anji
2: bebasinga no bunji
3: bebasinga obunji kakati obanga ogamba ati boba jibweko service just gamba muyimbi ti bobo genda kukukore chivurungo so bila okulia sete mubivu weteke teke burundi so that company zina kirizo tambula nawe atena aba wagizi bajja kujja bakuwagire omuntu yenanga ina aba wagizi aremere wa kuteka teka companies na kwa chizi natambula na uchitege echimu kubile tendeba artist yo complaining anti ebivuru temuri sente era mulugu wa imbi nga bo ndiyo muimbi achimani burungi tasobola kwesikira endorsement mu company tasobola kwesikira sponsorship
2: management yete sobola
3: nate kalebula sobola kati kalebule wajano okola no muimbi na musikira yo sente muimbi ateta yagala kusasula kalebule alabanga yambye kalebule okola kona
2: iyo alabanga kalebule tuteyo bwerere
3: nenga ateka kalebule ti ategero okola kati ogwo mululu gwa bayimbi gwe gwagenda gukakanya sente mundongo sente ze kivuru bobo genda zinonyeza ku mulyango then obato badde mwetegefu kutegeka buli wogamba okutegeka ekivuru no ulilanga teri company nyazi kuinamo interest kutambula nawe omanyatoli mwete gefu kubanga tosobola kubalira kuzala wako mulyango atebu otuka kumulyango no making a sure anti abantu bazze then katia uchite chiwa company comforted no mbila zina akora chi zina akora nawe uchitegira katia baimbi justi echitu sumu wafe naba nabitone sina baimbi wakante kateka neno mu content jetuli enete kateka jewete kateka esala we meza kuotula omusara gwono ofuna na bani bono okola nawo
2: bani bokolera
3: kitegera era bokera ku machango inabyo yagala okola bani aba pickinga interest mukolanga nawe ero jja kusanga ba content creators abamu nga kugamba sentences zikola osango omulala nga kugamba temuli sente
2: temuli majja
3: osango omuntu nga kugamba kolera ba ruzungu be bali mu sente osango omulala nga kugamba kolera ba ruganda be bali mu sente kitegera kakati olalo kakuwekiza pesingo bwangu eriyo DJ mu Uganda nga ategeke meze ezo nga singa suna beni nemba zero kuba profitable mwaka igugwerako
2: of course not
3: bawereza bani
2: muntu bwana ichi
3: kati mu Uganda mulimu DJ ategeke ekivuru nga ina ba sponsor banji ku poster ye nga basuna nemba zero ostegede tikati bano ba mastering nga ODS yabo ne bajiwa cheyagala bwana ro kujiwa cheyagala then ne beteka ne waguru ntine wankubadde tugenda mu kivuru kino tutambula ne bani ero sanga mbazira tonde wali ku studio yenga ali mukuteekateeka baina companies ebajja bakula nazo nenene zibaddewo kakati zebajja bakula nazo zijja neziteekawo ekike zisobola nenene zibaddewo ezili mu interested mu kutunda eri abantu naye zikola ki
2: nezijja
3: loko artist buterevu asobola okukola sente okusinga omuntu atunda emeza emabega ka abayimbi bano bali bakayana BN yali akola example ku business models ezendongo nagambe wabo bo bagenda okukitegeera nga bavanachura artist sente ze bakola nyingi ku bo
2: mpikirivu
3: nawa example y'omuyimbi gwayita Kenny wa Maria yategeka ebivuru naye agoberera butale ekivuru kye okuyingira ogula chupa ya bia kati ne bwaba yingiza abantu bebina natunde chupa za bia bina emmotoka ya company ye parking abo parking ziwali ya bia nerinde tunde endala bina oshitegira baba yingiza abantu be 12 ze chupa za bia 10 mmeka
2: 2
3: baba marone badamu ne bana natunde ko aina ge dia chokira tinaga ati baje ndo kuchizura nga Kenny wa Maria eyo system akola sente nokusinga ba sauti solo boche bakola nabo ne bakoppa ne bakutandika okola gye bayita solo fest oshitegira era solo fest ba buli mwaka ekola kyebeera yo naye buli muntu yenna asobola okumasteringa wali nakola akasente ke the biggest problem eriyemu bwe tuba tuyiga okunoonya akasente nga tuyiriba tetuyiga kakuma kye kizibu kyaffe
2: we wali tabu
3: kalebu wali asobola okukola kyasobola okukolerawo so ze kyenti okumaliriza nakyo saagala muyimbi yenna obere discouraged nti abawagizi bo ina ba mitwale ebiri togaggawale oli ina ba kakadde anagaggawala gwe yi aba mitwale ebiri babo engeri gyosobola okubateekateeka ne bajja mu bungi ato ye ne company ezibeetaaga okulanga gye bali bw'oba osobola okubakuŋŋaanya kampani zijja kuwanga ssente otambule nazo kuba ne kampani zikola product ng'egendera ddala paka eri telecom company product yazo evira ddala paka ku muntu asembayo akozesaako ebitaano kampani z'amazzi weeziri nga zitunda okuva k'ebitaano ez'omwenge weeziri nga nazo zitunda okuva k'ebitaano
2: okuva kwera ebitaano eyo kaveera gyonyiga obunyiziku
3: kati kiri eri ggwe weeteeseteese otya era tiimu yo ekiguza etya bali batambule naawe kati ogenda okutuuka ku mulyango ng'oli mu plus event tebagikolera ku mulyango
2: emboozi ya mukafuna life outer radio simba essaawa zino president Museveni ali mukwogerako eri abakungubazi abamwegaseeko wali kisaawe ky'entebe nga bali siivinga oba nga bafuna enjole ebera njole ya omukama oyo okubanga alisivinga enjole yo kukisaawe entebe bisigadde amina nabula ajja akubula ensonga nga bwe zirina okutambula biva ku radio simba Bruce Omutabizi agenda kubanga ajja nekisimba lunchtime sport agenda kubanga agaba emiliyoni ya sente mu bingo masavu ngonyiga *274 ngambye *274 *3# ate abere ngaofuna emiliyoni ya sente ebatu waitali ya dumuzazi yoyina okukozesa kubanga era naffe tukozesa ajjukira emyaka gyaffe tosobola zimba nyumba mulundi gumu ozimba bwomenya bwoyongerako ozimba bwomenya bwoyongerako kati lijja kuyamba nyogenda kwaliwayo naene kuliyo kumbi bagambe yakaye ya dumuzazi nga kalibuli yakoze sense nga zimenga zitambula mpola ndine kashiye Adams kadi kashirye mtunizi wansonga era nawe kimanyoka kasa nti azimanyi bulungi nnya Douglas yasinga okusa

0: Pink Energy Drink. Ekyokunywa ekikuwa amaanyi nga n'empoma yaakyo ekuzza buggya. Kisange mu buli dduka okwetoola eggwanga ku 12 zokka.
1: Must be Sting from the makers of Pepsi.
2: Yakubu, olinawo mmeka nkutunze ennimiro eno kati?
3: Obulimi obukooye.
2: Buli bwensimba emboga zibaluka, tezizimba, akasanja kazitigomya. Pepa atwala ebbanga ddene, ate bw'akulaba mutono nnyo. Kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona. Ate bwenkungula buba tebwenkanankana nga buvunda mangu.
3: Ensigo z'osiga we wali obuzibu.
4: Siga Procter Cabbage atamanyi kasanja. Aweza kiro nnya mu nnaku nsanvu.

0: papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo bimba ye, papa mo mama.
1: Nyabo.
0: Hey, hey, hey. Bana mawala abazinanga muzamaso mtutisa.
2: Nyabo, nyabo, nyabo, nyabo. Ulira, ulira muziki.
1: Kuchana mumu zambu akasiri sasatu fama radio Simba mpilako menu njenge nembe wakutano mama za Friday ya kuzo mwezi rinya mwezi kwa mwenda mwaka kwa bili ya bili mukaga zenda chika bili mukaga zise kusawe kumi za kaongezi korona kwa tuma niliza mumu kulikeo ayyei hey tuingide wonga tulibulala baka itawa Diamond Platinum, mitilifu musajia weli kutoka kwanga na Tanzania. Aluwa mune musajia wa mitia Kofi Olomide. Musajia mukongo, tuko mionga. Tulibulala, atena noru na kuruwa leo, tulukuwa saganya mungeri mpitilifu. Paka sawe mu, ya kaungezi baba nga tulibutola. Marusu na doko, yoliyote kwe, ya iseko mjuma. Tuwebaza Allah subuhanu wa taala. Akusoboze sezo kuhimiliza we juma. Eyo muru ndiguno, tukilize, ntikubade kwa gala kwe, kubade kusala okwe. Ukulaba nga tuchari wala mungeri yeo. Dogena utendeza kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala webali nawe alikumri mogongo kora kuza konyo nekati webali anyuka nkakasa tukira kwa tutambula nawe yefe abavubuka abayitirivu enyo emprogramme mvubuka msaja tena ganti twagumira tairi nyababa tuli ulala eroja tuulira tunavira kumpeo ogaint yes chitufu bamazo kunyingiza mu weekend agange nzeka kosu the microphone soja bigamba mvutu kamukamwero biduka supidi katabali kaba
3: Da ezo kungubaga
1: zitani
3: zaranga omguta gumazo kutuka gugenda kaluzika
1: gugenda kaluzika
3: guvachegegwa
1: guvachegegwa
3: amatagatkire amtagatkire charya enkubetire
1: president wegwanga iyo likakuta Museveni ya yaniriza enjole bakwito omguta omguta gwa oyo nyimba kabamba iguru wali kutisawe ntebe Enyonyi za UPDF wazirabi
3: Ne mama kemigisha Abadeo
1: Nyonyi za UPDF wazirabi mama futa Mangunyo speed
3: Songa ezo mgaso ezo mzinzi
1: Na yaza siraba angako President Museveni nga muna kuwa vungare hero
3: Abade muna kuwa Nga wabira
1: Ana kuwa denga inakatambara akeru ne saati enjeru Nenko fira
3: Mbomlewe esi mulama Akabade fufu helicopter.
1: Ah, kabi. Onti abadde omukubakuza. Ayogedde nga n'ebigambo tebivaayo. Era mbadde walina omuko wa constituency nga mugamba nti mukulu olabye omukulu babadde omunakuwavu. N'enyonyi zituuse kyegeego wali. Awo. Ne balyoka kati bagenda kumwolekeza paka mu lubiri olw'eka luzika. Era kati convoy. Eri mukugenda Fort Potro ebyentambula bitataganyiziddwamu era abantu tebakirizibwa kuyita ku luguudo oluliko konvoy egenda okubanga eyingiza omuguta gw'omukama paka mu lubiri lwe kaluzika baba gyebamutwala
3: abantu fwena bannayuganda abantu bachari abamoto bakike bapuri abantu batoro abantu bafuti abantu bamunyoro
1: abantu bali kukubo Abantu wali kukubo bali mbamulize kubanga omuguta bagenda kukuteka mu motoka eyenda birwamu
3: ogumama kemgisha
1: omurora ina murora murozile
3: omurora mutima gumumenyesa
1: mutima gumumenyesa
3: mutima gwa fast boni king oyo amatagatoro
1: norora president Museveni
3: arinka
1: na abadde wani
3: Museveni arinka
1: Abadao nga bamulezi nga
3: ajire chegevu
1: nga alimu kuteke chumuli kumuguta
3: Antebe International Airport
1: kuntebe kati
3: chari ya
1: mga wetuogele nabi nila watujide kumpeo omanyiche gegwa foti bugundi wetandikira obwakabaka bwetoro butandikira chegegwa ngabuderi kati ebwabade bayino kumutekao agende ngabantu abali mu bwakabaka bwetoro bamurorako mu motoka eri kama amagundi
3: Eje motoka ya magiras.
1: Aha. Etangalija. Yena kuba mpaka mulubiri. Nalo labye golio musajja, olio musajja mukambwe.
3: Alinka.
1: Olika akulira ba ababito.
3: Omusuga.
1: Omusuga. Okimanyi nti bano singate yabakalira mu babade bagala kuyimso sabuziga.
3: Omusuga ya original.
1: Ah!
3: Mekin kyakora agare kinkya nono.
1: Omusuga yabagambire. Ntimu abe kutisawe direct yeno era chobako
3: uhika ombwaka bakaba
1: aha kati enaku muenda zitandise
3: bajyo ku muzika coronation ye
1: na 12
3: 12 September
1: era ro ba mutuza
3: coronation ajyo abira jyo kwese byaka 3 na 10 ari nyamiyaru ya Thor
1: Hey. Kati enaku muenda zikuwa yonga 12 banyabo ne basebo bie bino ayogerera olichiko
3: omanyire mozi chako zili
1: to gati kasoko atumalilize bino oyos nechigenda kuntavo chigamba chivade chigenda kuntavo gwe uliriza enaku
3: oye ndo kujambesi
1: aburengane
3: tuyagalo kuzika
1: enaku 12 zezino ezilimu bino byebiri munaku 12 abogerero luchiko lwaba bito basabye abasajja bave ku bitanda okutandika no rwalero
3: bati amehansi
1: bati amehansi beso nyu ebikola
3: ebikola kyone kirimo kulo
1: ebikola byokweti
3: ku dancing abakiyu
1: kugyo kati necho kubiri baba ganyo kulima
3: okuhinga
1: aha
3: kujo mwinimiro okuhinga
1: aha

0: bakulindiride
1: ya bana fa ba Fortbet ngabali ku www.fortbet.ug anose bolo kwera ngo genda ku website yoba ku kibanja chabwe no laba mizanye jirike jenja ulongo je ko mpira waliyo basketball waliyo rugby waliyo table tennis waliyo boxing kati ya vieta na ye kwali songa atene mizanye mira vacho games mingi nyonyonyonyo so gwatasiba mipira osobolo kwera ngo sibe byo so bobango atogenze ku mpira binji nyonyonyo lije zenja ulo nyingi ziliko ngatebi okusiba tebali tebi okusiba ngabiliko nga 10 atano atano nkaga osibye gologolo osibye umomakona binje byo okusiba kubye sobolo okubera ngo gona niko na faba ba Fortbet abateka sente mchonja chebye mizano sobolo okubera nga omanya mali gebye mizano na dalaga gebye na iranga bugaba gaspedo okubera nga gajja songa ate nkujugiza nte wera bila bana faba bo katero bawe na bwerungo kirirage ogene nasana oja kubera nga dabe ya wana faba Manchester United ne Manchester City tuja kubera nga tuja wao na Mpala East funja kubera nga zija nebirabo mitimo majozi t-shirt sima simu bichi agata ko jaja mapesa agata ko Hakimu Kazibwe Sandra Nasali Johnny Nanyumba Reste Mbatide Ibrahim Bosa naba labanji nyonyonyonyo tuja kubera tubasalako weekend eri etali eno bana faba Fortbet bino byona babikola atengo muvanga tabagu yuwa mwa nosolo kubera ngo manya ebula yedda chika 13 tuzanye draw eya bingo masavu emitwalo atano omuntu mwagenda okubera nga agawangulira ngami emitwalo ameka emitwalo amakumi atano omuntu mwagenda okubera nga agawangulira acho yino okubanga okola kyangu nyo ngami enyiga star biri musanvu nyasta satu ash no nyiga okay ngami star biri musanvu nya star satu ash no nyiga okay ogenda kubera nga oteka mupini jeba kusabe ya mobile money kusawa bila chika makumi ya tano tuja kuba tufunye omuwanguzi asobodde okubira nga wangule mitwala makumi atano anga bwechiri yugwe baita bingo masavu owaddala ogamba utia bwana kamia HM Saint Cyprien ni chaba kadde we bali kubira ngo uliriza songa atera ne sabira wali eri katugo ne bali kubira ngo uliriza chokola chamanyi nyonyonyonyonyonyonyo Besman Jose Mugisha wakabi nyonyoyo wakabi omulangira kironde galabzi owenjawulo ugambu utya nayo balikuberanga nawe owuliza
0: mikwano jange nyo aba SVira
1: batebye
0: bamfamfe bange eranga wempita nabo we bayita wetutambulira
1: nayo waliko wa URA kati bobo byogera byogere bulunje malayo bategere kyo badogenda ko na ingo jukira ndi waliko wa URA
0: bakule mbede gole rie mu kubwelele
1: waliko wachi
0: so vira gole mu URA zero
1: kali waliwo mwambi amaita seru wada Christopher omuolo goma weba lukubira ngo uliza yomu kubabira konga uliza chwenje chivye mizani chokola chama ina inga tewela bila VIP VVIP jona kuoluencha jagenze yoda onyiga star bibiri kumi star makumi ya bili star tano ash no nyiga okay vuna VIP jirie na VVIP na jena olukalala disiti zigenda kubeda bili emipira kumi kumi kulukalala jija kubejo jigenda yukusawa satu nda chika kumi star bibiri kumi star makumi ya bili star tano ash no nyiga okay jagenze yode jona kuolue ncha jigoji
0: omu sasi
2: ogamba ki woto
0: ya jendi nze
2: nampala
1: Sebo.
2: Napa kukuhisa mirundi emeka?
1: Evidi Sebo.
2: Kukuhito kutemba yonu Nampala.
1: Ompita wabu yogera mubu ogezi.
2: Kukuhito kutemba yu.
1: Nge mpita.
2: Nampala naba wagizi bo muzije muka mwaka mwe. Ndesiri walisamba wa mwesebo.
1: Owedi.
2: Nakuli degulo.
1: Hey, owedi.
2: Nakuli degulo.
1: Ngambazu kusai.
2: Nakuli jonkera. Na yenge. Kutume, ngabe ba kutumie.
1: Nze ya gambie.
2: Ojo ngabe.
1: Nze ya gambie, ndio msaji akoze sa mtu egwe.
2: Aha. Kanane ya kutume.
1: Hey.
2: Ngambe.
1: Kulisti ni owuri na chido omolo owuri na.
2: Omusasi tamala tamala ga poboto kuna na bya kategera otoka kwetegereza
1: ero lwa lero bagalo babulire ani atwale ekikopo mbo bakuwade obuddo bwo kwetegereza buwera
2: what of course yali wasikyo
1: twaga atwagamba
2: nenda nakugamba
1: Bwe
2: nenda

Celtic mu Scotland yawangudde game zikuminemu za nsembe okubeera nga yasambe za ligi ya Scotland n'okubangula ogwaleero aliko odi ya 1.48. E Bungereza yewali club ya Bristol Rovers yawangudde emipiira 11 kwejo 13 gy'asembye okubeera nga yasambe ya ligi tu e Bungereza. Era okuba Ruth Amari.

0: kulete de VIP ne VVIP nga bagambye single kweri ndese kyo Twitter ordinary Jamaru Musiaro muzanywa bani moni cha 10 omu training a 10 omu training basubira banyabo kiriza nkugambe bigambo bino
1: Little Radio Simbi Uruguma
0: Umukambo di nanti nentuka Kaya wa yesima

andike biri siria singi badala nga biyalari nga siria ruwari VIP ni VVIP ntadeke jisabule jitimpura muda basabule banyabu soko rumbe kugambi ukufune mipira jomu kambodi ya ino kubangu utadeke ya tayo wa siri njibiri kumukutu guna kuri deni nekumu bayro mani wakati uwe nkumi biri mbitani nukuda baguru ngambi ukufune mipira jomu kambodi nzeke njini kamwa kogera ulino kubango tadeko eyatayi mkusimu yo kumukutu gona kuhori wasiri njisibibiri deni kumoba hilo manu wakati wenkumi bi

mukwano gwange Hassan Maino ebitegere byetwogedde werinnya lunaku lwaleero abakungu bagenda kuyitamu okwongera okunoonya obuvujirizi ttiimu saza Kyaddondo wakati nga tulumba mu quarter finals kigenda kutokota nga si kisaanikire akati ekijja kyonna kyonna kyolina kulwa ttiimu saza Kyaddondo kiweeyo emirimu gisobole okuba nga gitambula bulungi wabula era nga nyongera okubajjukiza Bannakyaddondo mwenna ate mwe abawangalira mu bitundu by'e Gayaza, Kabanyolo, Kyankima, Namavuno, Wampeewo, Kasangati, Nangabo, Busukuma n'ebitundu ebiriraanyeewo nyongera kubajjukiza tournament eyitibwa Mituba Real Estate Developers Football Tournament 2026 egenda kusumululwa Hassan Maino munabyamizanyi yayiyeemu amagye yataddemu ssente agamba nti abaana beerage endibwa abatuuze munyumirwe okuwandisa ttiimu yo 10,000 ekintu tukisumulula nga 19 nga 19 tulibeera lwa mukaaga nga 19 luliba lwa mukaaga omwezi guno gwennyini ogw'omwenda kitegeeza wandisa ttiimu yo ng'obudde bukyali wandisa ttiimu yo okwewandisa 10,000 era ogayaza ku kisaawe kya Lufule endirimbo wegenda okubeera ng'esekera endirimbo wegenda okuba ng'esekera ewandiise ng'obudde bukyali ebirabo bingi ebyokuwangulwa omuwanguzi wa tournament eno asitukira mu Seddume Wente ekikopo n'emidaali egya golodi Seddume Wente ekikopo n'emidaali egya golodi owookubiri asitukira mu Kimeme w'embuzi seti y'omujozi n'emidaali egya silver owookusatu asitukira mu bibu ateera n'omupiira okusobola okuba naye ng'agenda vimba ng'agenda vimba owookuna asitukira mu ndiba topu sikoro ineengureyo besi goro kipo ineengureyo n'omuzanya n'akira banne omuto nawe ineengureyo n'ebirala bingi gwe kyoyina okumanya tournament esumululwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno Mituba Real Estate Developers Football Tournament 2026 Hassan Maino yakitaddemu amagya okwewandiisa noonya ku mukulu ayitibwa Derek noonya ku Derek okwewandiisa Derek ewaali wingi baye Kasangati sobole okuba nga mwewandiisa ekintu sobole okuba nga kitambula maridadi sana maridadi barabara so eteekateeka bwetyo bwegenda okuba nga etambula era nga 19 tugenda kuba nga tusumulula nga tusumulula kigenda kutokota ono ne muntu mugondo Hassan Maino tumuwagire mu byakola asobole niyo kuba nga afuna akasente wali Mituba Real Estate Developers ali mu byataka tumuwagire afuna akasente atera akongere mu nteekateeka ekintu kibere kiriya 6255 *22*1#. VIP ne VVIP kigenda kutokota nga se kisaanikire 6255 *22*#. Ok 6255 *22*1# VIP kweri VVIP njitadeko teriko agambayo

0: yambantu che yamani uyu Yesu afaye noruchiko ngabarwanyo kutusa wano nanti cheddundo izenya bugiriri sande eringa 13 entenjirwawo tukiziko tukusunda chone chiriwo lunaku lutuke nga tuli gumite bampita asani omukambodi nanyini kodi nzemba sibudde tudingane ncha
1: Ekifo mu bibanda ne Hassan Kazi we Sava omukambodi wa Saba Sajja kati mulindirire nenja.